0: ensine mfaso emani osi ensine mfaso mani free ho na sign ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa oh obi a wabe wias na de osi boni nkwa na medie obi a ojina ho menyame mempe eye mehi eye metai me ya se nipa kro be hwe ase oh ti se unim weya obe ya wadwe se enye me koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina woka se kwa onsa motechire opeso okoka no ho ojem base yakopon ye wadom na se nyame yiro firi ho a eni se okojem da. Praise the Lord. Matthew sempa etinum ichemudu ekosidu mienu ni awokafa otanso ho bonsam de sohwe bana se wanyawa na odi otanso ayede aba onemni pasu ni etu ho ni etiwa temni esresro ni etwetwe na Kristo smutantan eni dukuti se ni okoton koko esembebre ni ekagusu se ne be wabambebu esuni bebi a ofre ni bebi a okura anya dia obema kwan masa ni mana bu abamuda yeye osampo na onya ho den mo se ne be obetumi atoase o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu kosidumie no inshirani wa training to watawo na won na osoro ahenie no ye won dia inshirani mo se wo ye amon na otamo na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro asan otadifo a odin kan no emre bi na mewo ebi one of the regions na arabia wa so no mu awasakra fufro bae obe kan insema otaye ta no ne o ha ye ha ne ma mi bi o ne ne tie ono o ha no bre wate ne ho se we jam prantwe wa ebibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ne saka bi no si da bi mintumi ye sa ade no bi o ma me ne ne hise ya ye wana bibie we bia mekenkan ye kire no se nhira ne mo se wo ye amu no otam na midinti wo dia tro cancer mo ni bia to mo so mo ma mo ni nye se se ni wo se ye wo ni mbosa mo bo mo boy nya katue bia wo soro ne mo brasa ne mo ni na ekosoro na se wo mo ni gia na o katue ye kese wo soro. Praise the Lord. Kai hun se ni mo asisa na wo sresre o se mo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo katue aso ye hefa osro na san o te di fo odin kain so di e mo mudin kain o mo pe heavy akwa yan ye di e chire pe heavy akwa no fa yan na heavy nkrom pe so ti di kura because o ye de won tumi ko ho bio iti e wo si yan ti ase ya se mo no e be hwe no apomien sa na ene ba ko ne e be fa davo fro ne fa bi se yesu maya ko si se be wie asema epesiti. Number one, triumph over tempters and temptations. Idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfufo so na mu nuan ma omo nsakra eso ona mu nkrofo a omo mpe heavy bia ko no muko aso de enso omo tumi nsakra ona mu nso no mpe so omo twon sanwechi ni so ma omo kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu ye Bible nchine. E koso wa jina ma urade. So we biye beba ota biye beba biye. Tuwasu kuzisi ibi wye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensa. Ubiya ubedi mkuni mbiyano. Ake tuya oho e chenwa. Praise the Lord. Tiyemfe ni yedin kan triumph over tempters and temptations. Yemfe James, Yakubu, etiba akonche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James itiba kon. Be kind every inchi chemo dumien sa. Eku si idunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Oso nofe. Oso mefe. Evi se bonibi nsu nyanko pon fe. Nonon su yuso ubiye mfe. Osu ubiya fya. Ne ye onua na kono. A eji jino. Ne dada no ene so no hwe ne sa kono no nyinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e Bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no otechire ne buta yi nyina ne se obeja wo Kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ni nyame apo no no na wo ne wo so yi nyansafo a oni se odi bone bie di agro na se utumu esi ejina se wo mfa wo hu nkoto bone mu a yakopon so be ma wadoma odi bejina wo nko bone mu wo Yesu die mu Hebrew form man iti mienu nchi mudu ngoche. Hebrews chapter 2 verse 18. Osine namse onua hunu. Esua woso onuhwe imuwa manienti. Yesu. Utumu buwa woso onuhwe nonso. Praise the Lord. Wafaso hwe muda. Dise minu mienu ufaso hwe mnie diye hontu nonsoa. Obe buwa mie disohwe nonsu mkunim. Hebrew form man iti na nchi mudu na enti. Se uo osofu peni kesia. Wetwa osuru mu Yesu Nyankopon ba no muma yen so ya asemo a ejina so kanu mu tenten praise the Lord e was of peni bia oyekese wetwa osuru Yesu Nyankopon ba no tumien so asema ejina mu kanu mu tenten nisi ejaya asemo to okoka asem fufuru bia yini asem fufuru bia kan Yesu ho asem hallelujah ni we owu mre mu dua no so Usiye nansan osore. Ubiya ube jine diye no omao adom, omao tumi. A ube tumdiya bobra papa. Nse uwiwe wa brabo wa sasisu ha wako ka osro fwa kronkron fwa no hon osro. Praise the Lord. Te kronkron yenwe sha siye wa sasisu ansan ye diya ko osro. Matthew nsempeti edu nunsia. Nche mu edu yanayi bakon. Enamse sohe oho no a sohe fwa ichwa ye huwe shi entino. Bible say, monyen na mumom paye. Amwan ko sohwe. Sohwe titan hahan so. Sohwe wo fie. Sohwe wo school mo. Sohwe wo ejuma mo. Sohwe wo abonten so. Idwa so. Be bia bofo bia sohwe wo ho. Efu o mu nkwa wo nkwa wo kura no sohwe e de. E wo ho. Ocho ubi bo die. Ubi a onene tu shie. Tu e shie duya nuko si bebi nasa. Sinu bi meka wo die hon. Sohwe wo bebia. Bebia wo bia sohwe wo ho. Iti Yesu se. Monyen. Amu mom paye. Amu anko sohwim. Hum pedie. Na honam ne yede emre. Hum peso oko heaven. Hum peso o di mkunim. Honam de osu. Bebiya ni ha yini heaven biya ko. Ifi dotiemu dotiemu ni ebese ya ko. Ti ujuni heaven. Hono osu gine siye. Amra amrantie noko bonye dine tiye guso. Usu se ujuni se o peso oko heaven. Ti Yesu se. Se ube tumie di honam nusu mkunimwa. Na hum ne nyakwanya ko heaven ya. Me nyo mpai bo hon agro. Praise the Lord. Me mfe nyame ase mu ni agro. Hese, udo humbe mwenye kupone na se mpa. Ebe bia bo nsambe fa be bia ano. Waka chese, chine birinu upro. Uwe me ko, untu menchime. Bo nsambu untu menchiwa Yesu divo. Ewe Yesu sohe no Matthew nse mpa iti nai. Ekaifri nchiche mu bakono. Matthew nse mpa no iti nai. Nchiche mu bakono. Ekaifri ho. Yahwe sohwe a eba ya jim kwani ye rwa di Yesu Kristo so. Ifi nchi mwba kunwa se, ena hunhum no di Yesu ko sresu se obonsamu nko sonu nfe. No di mwada ede bianaya ewianya na jono, echire no, ekomote no. Eye no ma, eye na chira. Se uchini komwa, ekombe diw. Yesu uchini komu. Ye nansa, nenye nenay, ede tuyanay, onidi onom, tina komudino pa. Na komudino. Na obonsam susu titeno, bra komudino ono, nuhusu uhinye duyane. Tuo bodwi, no koho, no so, oke, okay, minim ni ambabe, akwe komudino pa, o pawa msusu, a utumuli yensa nchirene. Je meka nchirene se, ebone dida hono, onane nye pano, nuhu nibi nmonsi ungusu, na komu nye nanye dayi. Enko. Se Yesu tie bonsamwa, neche se bonsamwa juma na obabe ye, nye neje juma en obabe ye. Nye nse ma heba wakuma mungi na wose uyo. Nye nsusuye bie ba wakuma mungi na wose uyo. Wajuni mungi na wose uyo. Nsusuye bie beba edi uko boni mono. Ifyo bonsam. Inise uye. Inise uye. Se uye ubiye unia bre na wose usumu nyamia pehevi ya kopa adia. Yinsusu yebie ba wajule muna woye. Nti nchemu miensano. Osohe fono ba ni nchembe se ni se. Se huni nyankopo mba nwa. kasa na obuei enane pano. Monsam no nim se Yesu nyame ba. Na odi se ehye ho. Se wo ye Yakobon ba. Tembia sa na oye. Osi na wo hu obua se watwero se enye pano nko na onipa nam so betena se. Na sem biara efri Yakobon no mo so. E na obonsam de no ko kru kronkron no mo. E na odi no ko gina sori fie na tifi. Na osi ne se se woni Yakobon ba no a to ho twene fom. Na watwero se wunti obehye na bofo abesua wo onsam. Wanfa wo nan ampembo. Nso obonsam onyim test pa. Okotubi no yi bia firi no de bia ka ho. Nche se woni mu a because ade no kura ye Bible o. Yesu ese ni se watwero bio se enso Awurade Yakobon ye dai. Enhwe. Menso Awurade Yakobon enhwe. Onsam no wie yo. Yesu edi ni sunku ni mba kumye no. O sama no subi ono ofadu bi uko bi potin tin bi so. Eno chire ni wiasia hini ina. Eni mu nyam. O se ni se. Se ube kutuwa sore mia. Ankamidi yeni mu nyina abe ede. Ebe mao. Na Yesu se ni se. Frihoko Satan. Wachuro se kutu. Sorry, Awurade Yakobon no nko anasmo no. In the first place, bonsam ne ma so di ma Yesu e ne dia. Bible si wanye bi wankwati Yesu anye bi pia o ye. Yakobon ne opo ade. Obo wiase na Yesu jina ne nchen. Onam ne su no ye bibia. Na wo bae a wo se me mi di be ma ade enye wo dia ye de ma. Ene bonsam unja isa so hwe no. O ma o so iku jina bebia ubehu adampa ubehu ka papa ubehu nema papa ema bibia osu wenye din kra bo mu asikeke midi wenye na ba ede bemo ene ni patimo ko samamfre for occultic people so some for near di ko jitumia ebetumi abo mo menye sika ubenye sika but ubehwiri nyame sike bia ubenya no kai hu se se enam kwamponi su na apa binya millions of dollars but okra odi asesa sika bia wu si su no ye na dwen se obepe sika papa papa papa se dru bra wu no anya bi pa to de wu pa so no frɛ ne yire bai oka kire ne se si se mi babi wu na senka Yakobon de me beto coporte jawo mu mfie pepepem 1 million anka wa yimi anka mepe sise sani mi si bo me brasi kan kwa na mhwehwe aman hwehwe nyame no meko ichim akotremo afibo o chire ni sika ahodi awowo ose na wo ho no sani emei aye wait ade bia mu edu apia me ade meko hel ni pepie wa dwin ni se jama sitrin nyina ne so nye sika omo hwehwe nyame nka ho asitene nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibio obenye ni wiase nyame nka ho bia no ka ehun se wo kwa onko nyame ho te mumi nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko Paul osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia Wain ena wotia si mano. Se base wu na wain ena ubi wua mano. E wini ya pa. Oso usheni yi pa. Mentransi enfa ukra ensi san iwiasi ni mwenye ma. Daniel, oma yeti ya siese. E mano sufri ni krum eko Babilono. Israel maimuko Babilono. E no kwa hinfie. Onye shede yi ni pa sebi wongusi siswa. No ma won sa e kan e omse nsa pa e ma won aduane pa aduane e yokuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no en so win hwe e na ma yokuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakobon ho ana ye ho Yakobon itumi ni en sa no so so ye nom e mobo emfefe nti nya de a e be ye o ma ye hahama di Daniel oboni trim se omfa o hene ensa wonom ni na dua ni e di e kuma ma abosom en kanano wa boni chim se won koni ho fi onfa boni bi en fore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven mo fa boni ye dey en fore fore wo ho nti mi nua nom ya e se tia se nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa ye nwen aye mo pa ye se ne be ye ha kwai bi obonsam be fa so aba no ne ye hu no ye twani afri ni che ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem yi so hwe bia bonsam no ta akyire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bia nyankopon enka ho bonsam ne ta akyire a wo piepie wo ti ko se ne be a wo beye te se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so nkrofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko a ho bonsam ba o ma munye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o titewa na nkwa wo ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph onu nkwa na no wo ho Potiphar yere ekoso onu hweye Akan onu nkwa na no wo ho e ka kire so obi amfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fo ntoma David onu nkwa na na wo ho na osumama yekofre Bathsheba Samson ono nko anana oni Delilah oho nipe bia obon Samson hwe dodo na obehwe ono nko anwo disusue na ba se wotope na onyawo ti se bon Sam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam se wo de sohwe no ba na udwani free mu ti Eve se wo so no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti dua ba Yakobon aka se obi emfa ne nsa nkan ne di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi Yakobon na wu adeso ano so dodo kuro ni hia ni ka ni sa ni ma nyina emfiri onko wu a eye sinso obetena ase nti wo hwe bible mu a eni pobo samso onwe nyina na wo botae bia opese oje sankrofo mu nyina efi nyankopon chen na menu mi no de ye ma no kwan e wo Yesu Kristo die mu si ye ma no kwan wo Yesu Kristo die mu Ahab o ma no ekoje obi bo betro a hindi se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku pon yi ni se sofu peni, wako teba ibi nane mkrofu di ni hong kong konsa. Dise ni ene bi num di wana sofu hong kong konsa no. Enye, nye sofu bom paye ma usi si, nyamia se mo ma use nebe ya ube ko heavy. Na wana wako tenebe ibi na uchana da pa, na udemno. Binsu kwa wenye ushi, wayo ubibi mpo ako ni cheko kache nse sofu, diya uye mena nyemide. Na udi ishe wakuma muna usi ubuofu. Sisi ya se basi uwo saati bie nima abe kwa hifa. Bizu anasofu ukraini mse wafumu. Nti muma hemfe ya brabu ye niye Kristo sumu ye. So hene die uchu muta ya ebeba. Na nise ye fiasi. So heba na se wa mfiasi ya unye boni bie ntie nyankopon. Eba usube ye mpra pim na pim nyine ujina wa unye diboyini. Nemu mse banu wentumie nyina. Ni se sohwe bai wantumye nyina so pese odi nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosumie no kai hu se sohwe bie nto jide ye nipa de nyankopon ye nokwafo se ho ma won so wohwe ne ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hun hun se wewu ama bone se basi obi nu monsa se die ne se nipa kro nu ne de dan wu paso na ne nanfofo akori nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko tren nsa ji pe omunyina be dwane ka se obekye sa ma na obekye oh iti wu a honhun mu ye ka se wewu ama bone a bone twa mu pa nso so enkiki boni twa ho ehia wo fa ho nyade enkohyem omnipa pi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pe heavy akonti woni boni tu mkwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pe se wunya enkonmudie wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompa ye de bia wo kan bible no abompa ye nyame aye odin wo mo ahodin wo honhun mu nye nonkon peso di nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne wo so di echire nia enyina bible so edu ko bone mu no ka chense de bi obonsam ma hu nya dia medi wechi twani firi sɔhwɛfoɔ no nkyɛn te sɛnea joseph twani firi potifa yere nkyɛn no bra ne maame no pɛ so ɔbuma no no ne ne yɛ bɔne no ɔse daabi metumi nyɛ saa adeɛ no bɛdeɛ no ma yɛ bɔne kɛseɛ sei atie me nyankopɔn praise the lord namfoɔ biara a ɔmowɔ wiase ɔmbɛtwetwe akɔ bɔne mu a ɔmoba wo nkyɛn no mepa wo kyɛw to ɔ mo wae nyɛ adeɛ wɔ sɛ ɔsosɔ wɔ mo so koraa ɛkyiri samfoɔ bi mpo a yɛwɔ asɔre mu bi a yɛwo fie na ɔmahwe ase wɔ ɔne mu ne sɛ wotena hɔ ɔmde bɔne bi abɛfrɛ fɔrefɔre reject the gain of unrighteousness mfasoɔ biara a ɛnam tenenee kwan ɛsi sɛ ahokyerɛ ba wiase obi apɛ sika na obi aba wo sɛ menkɔyɛ fɔwa no a menkɔyɛ azaa yɛbɛnya sika bebree dabi wontumi nyɛ bi woyɛ wogyedi ne wopɛ heavy akɔ yesu si sɛ onipa nyɛ wiase nyinaa na ɔhwere ne kra mfasoɔ bɛn ne wom reprove and report church members who are objects of temptation bɛrima bi wɔ asɔm woyɛ ɔbaa wote hɔ kronkron ɛne tene ma awurade ɔsɔre da bi a na ɔpepɛ n'ani akyi kyerɛ wo na ɔyɛ yɛ nneɛma a ɛmfra you have to report such people woka kyerɛ ne so wanti aka kyerɛ ne sɛ meka kyerɛ me sɔfoɔ mepɛ heavy akɔ mempɛ abrabɔ bɔne biara saa nso no ayɛ bɛrima nso no ɔbaa bi nso dɛdɛ woakɔ bɔne mu a so ani abere pa a woaka no so nti a ka kyerɛ wo sɔfoɔ sɛne ɛbɛyɛ a ɔbɛkasa kyerɛ no na ɔte ne ho afiri ho sɛnea daniel ɛte ne ho firi bɔne ho no praise the lord ɛne nyinaa pa ho a renew your consecration every day de biara woagyina sɛ awurade manya heavy ankɔ a ɛhemfa no mɛkorɔ mɛtumi akɔtena gye m afebɔɔ awurade hu me mmɔbɔ boa me ma wadom nnɔɔso ma me sɛne ɛbɛa mɛnante tenenee mu kronkron yie mu me nkwa no nyinaa ɛda a mɛka m'ani agu so anaasɛ yesu bɛba no na heavy ayɛ me dea baabi a wo biara no mepɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ na wode wo ho hyɛ onyankopɔn nsa na akakyerɛ awurade sɛ ɔmmoa wo sɛnea ɛbɛyɛ a nyankopɔn adom ne woateɛ no wobɛtumi de ayɛ adwuma tie na yɛ nhyira bɛdi w'akyi yesu si sɛ monim wei nyinaa na moyɛ a nhyira ne mo ɛkasa kyerɛ agyidifoɔ kasa kyerɛ nkurɔfoɔ mopɛ heavy akɔ kasa kyerɛ nkurɔfoɔ mate ɔ mo afi bɔne ne bɔnsam ne wiase sɛm nyinaa ho sɛ ne nyina akyi no bɔnsam bɛba abɛsɔ wo ahwɛ ɔde bɔne bɛba ɔnam wo maame so ɔnam wo papa so ɔnam fofoɔ wo nuanom so hwɛ yie sɛne ɛbɛyɛ a wommɔ wo mu ase ma sɔhwɛ pɛn dodoɔ a wogyina hɔ no onyɛ de bɔne ni ne mmom sɛ wobɔ wo mu ase ma sɔhwɛ pɛ na wohwe ase a na wabɛyɛ de bɔne ni onyametomfoɔ yɛda wo ase wonhyehyɛɛ pa a wowɔ ma yɛn sɛne ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi akɔ heaven wei na yɛ bɔnsɛm ahia yɛne tae bɛbɛbi anam biara no ɔtetɛ yɛn sɛnea ɛbɛyɛ ɔbɛmɛ ahwe ase ɛnɛ wo nam w'asɛm so akyerɛkyerɛe sɛ ɛmfa ho baabi a ɔbɔnsam bɛfa aba yɛnyina pintin nkonim bɛyɛ yɛn dea wɔ yesu kristo din mu bɔ mpaeɛ sɛ wobɛma yɛani a ɛhunu adeɛ ɛtra nea yɛhunu aso ɛte asɛm tra nea yɛteɛ na baabi a bɔnsam bɛwo so ne mmini mu no yɛhu sɛ ɛyɛwɔ no na ɔba no ɛdwane afiri ne nkyɛn wɔ yesu din mu yɛsi ne kwan wɔ yesu din mu awurade yɛbɔ mpaeɛ sɛ nea yɛateɛ yi ma ne yɛ nkwa ma ne yɛ asomdwoe ma ne yɛ nhyirama yɛn wɔ yesu din mu yɛsi ɛtie ne ato agu ma yɛadom a yɛbɛtumi de ayɛ adwuma yɛtumi ayɛ nkonimdifoɔ sɛ ba se wowɔ mu nkwa mu a yɛtumi aka sɛ yɛte ase ma awurade ɛwo nso ɛyɛ ne dea awurade yɛda w' ase amanneɛ bia wo nkurɔfoɔ afa mu anaasɛ wɔ m nam awurade yi wɔ mfiri mu yɛwɔ nam amanneɛ mu a naba mu abu na wopɛ sɛ ɔto ne baabɔ twene ɔpɛ sɛ ɔkyɛ nyamesom awurade hu saafoɔ no nyinaa mmɔbɔ wɔ yesu kristo din mu sɛ obi nso atɔ sɔhwɛ mu a na sɛ hɔn kronkron afiri mu na ne werɛ aho ɔhu ne a wɔnyɛ awurade yɛmpae ne sɛ wobɛma saafoɔ no nyinaa so asi wɔ nan so bio wɔ yesu kristo din mu yɛda w' ase sɛ wɔatie na wayɛ ama ɛ wɔ yesu kristo din kɛseɛ no mu ne ɛbɔ mpae saafo no nka amen nyamehyira mo paa sɛ mɔti nyamesɛwɔ
1: yesu din mu ɛnɛ nso ayɛ nyankopɔn pɛ sɛ yɛde no asɛm brɛ wo wobɛtumi anya no wɔ youtube ɛne facebook sɛ wɔbɔ deeper life bible church ghana baabi a wobia mpɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ na yɛtie onyankopɔn asɛm a wɔma yɛ nnɛ awurade kronkron yɛda wɔase sɛ anɔpɛ nso de aba wo nan ase yɛbɔ mpaeɛ gya w'asɛm a ɛbɛhyɛ wo nsa awurade fi wo dom no mmɔborɔhunu mu na kasa kyerɛ yɛn wonim kɔdaa nna dadwene ne ɔhaw ne atete a nnipa ɛfam awurade tere wo nsa anɔpɛ yi na gye wo nkurɔfoɔ fi wɔ amanneɛ mu wo Yesu din mu na ye bom pae. Amen. Adofo nom ende asemo a yetie no mepese mekenkan Filipifo nwoma ne 9 chimu nsia. Philippians chapter 4 verse 6. Brofo no si be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. She no say. Muna enyini bibiara enhamo ho. Ne momade nyine momfa empaibo ene nkotosre ene aseda emma muade sre enru nyankopon enim. 1 Peter chapter 5. Peter nguma edin kan no eti enum. Me kan ejichemo enson. 1 Peter chapter 5. Verse 7. Yes, Krona, Etieno, Testa, Etosum, Yenia, making kind on. 1 Peter 5, 7. Casting all your care upon him, for he careth for you. She no say, Mumfa mo dadjini, any more how nina ento niso, if we say, or dream on her. Adolfo nomne asema yeti eno watu din se living our burdens with the Lord. Yedi adiswe nyina eto eradiso. Jobu kansembi. Ose o nipa oba awono no. E amanie nkwa. Dise wiasi ya etimu ya amanie wiasi. Dise minumi enu timua. Ose eti asie se. Uye obao, uye bemo, uye sikenio, uye hienio, unimunyamio, amani ebe edai, ebe to. Na ushe chilo se mua, nyankupon ni mse, yeko jwem, yeko to, gare ake se botwa, nese kase yekukuru ni njine guyechia, ibe u. Iti ubewe ni ya pe, pa upa, ni ya dibi ya manu, ubewe na, mfidi ya bibasua, yedisi sa nye meina, frog no de kika nawo ye honhun mon so sapepe penete nipa mane ye ne mu du che gare boto ti nyami nim sese ye wo ho ne fire mane nyina hye ya dwene mu ya komu mu ye kra ne honhun mu a ye nchembu wasase so ha enche ye boko ti ni nyanse mu no wa twero e wo twero se makin kan twero se enema eba oso yo ba so ye be makoda na se penini waware na se wonware e doso ti menna enwini bibia enha wo ho obedwin bibia dwindwin yankopon asem ho obedwin bibia dwin yametumi ho obedwin bibia dwin yametumi ye ho enti wo amane na wo no se de bia wo sori na wo dwine ho a obenya akoma yade benya moja broso obewu ntem. So ye Christo niya, men for wama niye nswa, uko mbebu. Ti nyanku ponse, muma ye mfa ya adiswa, eni ye hao nyina nye deni, entuno so. Pise wajini ye hon. So ushe ene ajidifwa, believers of today, yense mne 2 points pe, ene believers of Bible days. Ushe ajidifwa, ewo hosa amri ya, Yesu baini ye ni ye nyina chile se, ikuta Bible susu ye njindi. Ye bonya midi susu ye nyini ni ye kani ya no kwa. Do donara. Bible se, omaino di wano fafa. Ne dimini. Akuma di achwefi mihu kwe chiri chiri chiri. Dise kasi ubi ye jidi niya, ubi onfa ne ni unhunu nyame. Nwa akuma munu wajinya miatum. Se e wumo nkwamo e jeni ya di utum. Se mi jinyan kupom di Shedrak mesha kini abedi. Eni ye freni jidie. Jateni unye boni biesi ye tuwa majatayo. Daniel. Ya tu. Inyan kupom. O se mi ujidie wo minyan kupom. O yine minye boni biye ntia. That's the condition. Masakra. Midi mihuwa menyami. Bibie boni biye misro. Ti nyamesu sankrofonon wakuma mo ujino umechi. Ti misro. tide de bia ka boro bi ho ntia sare na sofo ni yamsam de boni ye nya boni anu odura ye wie. That's all. We are see here ye heaven so gate no twae e drew anu e bebie na se ho de boni dia grodan se o me christian no akokonto kwa kakra no akodi tro kakra na dwuno akobwa dwama kakra me christian ni maboni mraye so betumi ejira ho a amani ba untumi nyina titifo no me se ene agidi fo enam se ye di sansema ye kane ne yekenke nyina to nchenti no amani ba intumi nyina no bo he obi yeso ye kristo ni wanomadrew o ye kristo ni washa akomfo o ye kristo ni odituye wure nenum apete na mene o ye kristo ni ofia brosantintin so ate atofo well bia no ye kristo ni nemum samra wo ye sadie ne de na onye kristo ni bio Judas Iscariot se wa winim o pa yesu no se wa o jina ni gidie mu anko betumi ayesa eti obi betumi aye kristo ni so betumi ahwe ase na o hwe ase na se wu o sa te bie no mu ani da so bie ni ho iwi example mikro mu yesa ase enye waye atofu wo no wu no na ye de na waka akire mi se wo ye kristo ni wo wu akonum adura wu akofa homa hye wo mene udi tua botri mu ufra bro santintin so ate atofo eti ene ya mane no ba obehwe se saa bia no ni nipa di nani hwe ibia mfan hwe ho a na obi oye kristo ni mapote a sori de mo ti nyame asem a honhon kronkron ta akire obehwe no na mepo se o kompai bo odifo an yiri dunum no odi nechi odifo a obi nanum a yesi jeba esu jeba nyina ni yiri dunum na unhwe wonnyuma ansa o se won aba e na odi be hu won igya no de enka hu. Because you used to kind say a dad on your peppy, but can't let me say, Radia, and for within ancient come. In for within ya, who didn't pee, be a new one, jeba. In for within a mama or mongwe. In for within to COVID 19, any Ebola. Also, canning in area, obey foundation with the yes, I man. So I couldn't de hot, I couldn't de hot now, quay, cocoo, someone now, quay, chan, and now, quay, drew, and I said, Zimba, now, quay, I'm on a mamma, now, quay, I will be basis, you know. There's so a few basis in this a train anywhere. Obey catcher said, me who would tap, Fimisuko, while we had the entry. Tomam Gusu and a year, you win, one referee, San Yamanina. Na se a bus away a Christo ni, now could cause uncle for no hoa. What your Christo sum no more? What shall Christo sum no more? Iti a ne and num se ya tuna mea se machini. Na ye ain't fire who entry young coupon sunny na samosuni ya main crophone and sem papa a bit me a boy me a jab bonny as utino. A ma a mania ba do na ehu ne omonye iti obehwe na onya mane bi se prosi achi no afi obehwe no nam no de bribe ni namase ni refri se ni nyame betumi ayeden aboa no Daniel bra echi na no koto yetabu mu no wanfa application bi akoma gidifo e ho se monka monko hu ohene nam ka chen se e wuskese yedi be monti jano debi. Maybe Shadrach, Meshach, near Abednego, you do all master my case, don't go to Jim. Omen two, Otitri, Biam, Nanko, Nebuchadnezzar, also, no, no, Ben, or Pad. Maybe Omoan Casa, if who say, Yamish Suche, Nebuchadnezzar, Yamish Suche, King Dairos. It omu to Omu to Yanko Ponso. Oma de Suan, Omu de Men Yanko Pon, and Yamisu Chesa, and Pa, O de Tono Sua, or Yanko Pon, or Bebua, or praise the Lord. Tene no na ye ka se amane de otwe mutan a ebi wo ho ne mum fa wo to onyankopon so tetefo no de wo ho to no so nyame boa wo ye se de ho to nyame so obeboa ye hwe believers of Bible days so we agidi fo a no mo ho Bible mresu na no mo wa de so a esusu wo mo na me ka chro se bia de so ano ne mu etu chen ye de o mama ne no na ehu che ye de ye mududuo na mane aye famu no ne bidie ehu che ye de pa na omuhu se senia amane no ti bia no esu che won de nsonson che nyankopon iti omudu omuhu tu nyankopon se omufa nyankopon se wa damfo oyonku no ombi biara iti adesu ano ba omunim se so omentumi anye ho hwe nyam betumi aye ho bibi iti omudu o madesu nyina. Na se wuhwe Bible records a ehu enipa omo efa mani kesie mu no omo ho tu nyankopon so ne nyame boa omo bible si wa twro sane mani nyina to ha maye se yensusu ewiase ewie ye adru yensui ye behwe ne nya.

no se sori di nan bebre ye yachi mehwe yara na hwe abo afofra wote se osebo na nachi owo nnumanta ban nan na abo ano wotri nan na wo maanu tumi ye yachiri no medehwa anadwo ade hunumu na hwe abo a otoso nan a ne hu ye hu ne nwanwa na oyɛ den brosuo nie owo dade sen akese na odidi keke mu de ne nan peche nkaye na esono ne mo a wodi nanim nyinaa na wo men.

konua na wabubu mu nyame beye dadie pa konua de atumu ko ntumi bubu obehaw so still ale mito agukodro boni bi omo atredi for omu wa kukodro boni bia eti Hanania e kaichiro mani so sedi Awurade sie ni sa pepe ped mebubu babe hine Nebukadnezar konua mu to di for Jeremiah kaichiro di for Hanania se tie Awurade nsma ena wama omayi di wonho ato atroso enunti se Awurade sie ni hwe mi tu efrasa sie ni afi ubewu ifise waka etuatie etia Awurade na udi fo hanani wu afi nuemo bosumia etoso nsono mu arehu sa tredi fo pi omu wu ko jem omu si jenu ni ho oti ne ni ano dem uji se omu jidi pa se eje bi wo ho a tredi fo be ko mu a e ko mbe ye niamo omu ye no make kan sima omu kikana na iti na ye hwe the reality of hell hell eye kan eye ade ye no kre the word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. Ye kan hell a mani hunu krom bonsem jim makumakumaku 54 times adionum 9 in the word King James version no se baso de boyeni kan ni gusu owuo mu a ne kra no ko hell immediately na bebia obedro no nsoso oti yao pa eja no ehye no he tastes the excruciating pain the hell offers edinka ka asema kira fa Lazarus enisikeni no ho eyade a eyese na ho ma odaseni biere wo wiase wo kwa sori wo nkwa sori wo ka wani gusu na se won sakra wa dwin fi boni nyina ho me yankopon emfa wo boni nche wa menua eho na wo yede okro na na obi frɛ me fi kro bi so Ashanti region minim no no su ni me oso da ho da osa oyare oyare a chese baby odro na edi pa ese owu ani sa okopie baby ni ohun ni se edom kese pa na baby o mani kire obi esu na okopie ho bi nti obofo bi ka kire ni se wo aso dinti eno amo aba ha wo aso dinti eno amo aba ha e nyame aka se ma kire wo nye enti na waba ha iti ebra oka sa kire no na oso ni sade no ko na sori a oko mi modrim amese ya sori bia ne mom se uhu se wuti atron kire kire mu ni boni mu na o she nipa nu kra se nyame no adum ye ko heavier tie na sesa ne kanyam se papa kire nipa no iti odi no ko ho no bie na ni ma ni hu asafu mu nu nyina boni horo a omo timo omo ye dey omo ye o prayer group bi mu wa sori no mu ena obofo no sade no ko se prayer group no hwe ne ma omo ye to o kankire ni straight when your first time nyamita kankire ni papi o si fi na kro mensi ha bi o deeper life me si mensi ha bi o deeper me oni me bofo no ni midin ye we nko nyankopon aboni midin a kire ni papi o si ukwa fre sofu di odu no mompa e ma o fre me na mne no bompa ye wie ya o si me hu nie ma ha mi nyina ni nyina ye de ekọ wa sha me bose ne o kọ asori na mne na she sofu no ho nsa nyankopon nim kirekire ekọ su wa sori biem ni som biem de di nipa be kọ heaven ni de nipa ekọ hell ena ma tron kirekire en sori ni sofu pi om di bible atu nche no om nka no kran kire o masafuma asafuma so de om pa no sofu preacher e tron om preacher. You are pressing your pastor to hell. Luke chapter 16, 23 and 24. Luke and Sempa eti dunsia. Ni ken chema dionu miensa eko si e dionu. No tia muse Jabraham humi mabwa. Asuma Lazaro nonfa ni insati ya nukobo nsiyomo. Nonfa meju jumetekre maso. Ne mihuwa mani ojaframe imo. Na Abraham si oba kaise wutia sieno. Unya huto na Lazarus die uhu amane afei ena ne wire achichire na wonso uhunu amane ko fonyo madwen se o masakra o moko heavy na omo bobra eni bible onkro no eni jibi omo it's going to be shown fonyo madwen se o masakra o moko heavy na

Eti oye baku mienu miensa nwa hun se mabrantie ne nya bre. Eno ko ka kire na danfu se de wadafu ye na se mentia se oso otia se oso kwa soro wa sakra. Uko bia nka so utie ni ya obe sakra. Nti ko na ko pa che ko kan bi mame. Ti na danfu no pie na oso wuzu wanya adaje ba be kan bi ama no. Mi si nie mo funa me ne ye kane no mitumi nye bio. The things I used to do, I do them no more. Any friend of Jane Sakra, no beer, also a Sakra, a corner on Prana Bar, Nasu Tiho, no attendance, no sister, mommy, and Pesa, and Pesa, and Pesa, when you be bound to Pesa. To Johnny, to say Joseph, Johnny Freeho, or Bunny Husampa, and you are grown up with you, open heaven, and call, praise the Lord. So Uncle for number call heaven, pa. O kankyere won se mum prinhye ne epontiatia no mu amese mo se ni pepi nye kakra bi ebehwehwe mu ahyene na won tumi ifrebra ifiwra besori atopunu mu na mu befra asie gina ekyire na mu abopunu mu owure hinie obebua mo se mu de minnim de mo fre na mu befra asie aka se ye didi ni anom wanim. Oh yes, we retreat you will be ponus in your ho. Pano na wishra so ye mpimunu emfrafra empropro aninina. Mi gra misisa bi boy here as ya vono. Oh yes. Omu kan yon be ken yin echi asem krona ne Jesus se ye day. Eka, ye didi ni anom wenim. Nwa chre wo ye mont ne so, obe kan se, mu de mi nim de mu fre, mum fri misonko. Mwa mu ye de ye day. Entine wo sakra wo fi boni mo ba trene mo wo sakra wo fi sumo ba han mo na che se onam kwa hia hia no so wo do ho amo urade urade ama wadom urade ama utumi ai di jai boni di bonsam fa hia no ba enya ade a wo prince ma no oba no na so wo hwehwe kwan befa so a wo be dwane akro bible si so he bien tro mo gidi eni pade yakopon ye nokwafo o ma won so won hwe ne bro wa ho odin so so hwe bia obonsam bebe nyam be kiro kwan abefa so afre maminti amen o si na wona wa fre won odoso matthew sempa itie dio no mienu nche mudunan e na making kind no na wona wa fre won odoso anso wa yi won no de o ye kakra bi dise nyam se ma wutie ya wonkwa na wutie bi ebi nipa bebre betie ase misane se ye hin na bet ji asem na tum maka won boni na o mesi ejina se fi na ekro me ne boni to nkwanta ya pai omutie da nso so won boni de omunjie mu da omukure mu sa te se nkuta de ne kosi se obewuo eno no wuwu a nyame odo ko heavya enye ye e nkrofo mate nyame asem o mato boni atwene no omo ne nyamede omo ko heaven. Praise the Lord. Luke and Saint Petit du mienu nche madua samienu no. Luke chapter 12 verse 32. Wasi kuo kitua munsuruwai. If you say, moja wosuru no fe. Ode ahinye no. Ebe mamu. Ipe piya no omo ufese. Kena ukurubye. Gana fu nina. Nigeria fu nina. Ubiya ko heaven ansano osu wakubi. Debi unyane sa. Nipa nu piti. Nesu mbe fulfilling conditions no. Mbata hundie bata mbe ye no. E dima o. Ewa jinsi nyankupo trimo dindu do. Onfa ni heavy. Nyamesu wafa ni heavy. Na uhoma enkrofua. Sebi. Ome jimi. Ombe siye na sisi. Nyami mkwane e kandia. Nyami. Sebi onye jimi fo. Nyami unyansa. Nyame wa adwene onimnenti a woka sa afi omu fi omu boni mu no masakra no makofa kwan ne so nipa be ka kire onso omegi mo se egimi ama yesu wo kan korinto fo ngme di nkan na ti ba kunchima di onu nsia kosi di onu enwotwe no first corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo fre no se enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mo onyansa pa Mosia Moma Quachri, woman, you may be brace, Uncle School Crow, when yansa pa. A ye, nipper yansa. No, see, a yan yansa full pea, and a yes to a fro, Uncle Pafro. Nay, a tomb full pea, nipper mood, de beer no mood, dinner mo any moon yam.
pii ene nya ade hye pii ena wa frɛ wɔn emu wiase nkwase ade na onyankopɔn yi sɛ ɔde bɛhyɛ anyansafo aniwo ewiase ade a emre na onyankopɔn yi sɛ ɔde bɛhwɛ de ɛyɛ den na aniwo ewiase no ma emfra ani de wo mu na onyankopɔn ahwɛ mu ayie na de enni ɛhɔ sɛ ɔde bɛtu de ɛwɔ hɔ. Praise the Lord. Uye wia siya yi womu ya. Bonse mne ni abrepa. A ope ni pepi di wwa ko jim. Ti Yesu ebe wia sna bonse mso Yesu Kristo she. Na edenya miya si se Yesu di bonse mso mkunim. Praise the Lord. Uye uke nkai sohe na o dima Yesu nwa di di nkai. Na Yesu achine koma de dwiana ya komo dino. O se onane pano ebu onuni. Onuni mse Yesu betu niyaye. So Yesu anye ifise nye bonsama sem no obeye obeye ne eja wosru na pedie. Praise the Lord. Ti o bonsam o inya Yesu. Uwe no osadi nuko kru kron kron numo. No nuko jina sorry fie tifi. No kanchire nse se. Wuni nyanko pon ba. Oh, Bible mpwa kan. Cho honsa wu ba bofu ubiso omu. Uye Kristo ni tinduwa kujina kub. Ka kwa emu. Se ka bebom ye. Uye Kristo ni. Debi. Ni se oyesa osi ni se oso Yankopon hwe eti enu so anye so hwe a etoso mi ensa no obonsam efa Yesu de no ko bipotintin bi so en wo chire ni wiase ahini nyina weye professor weye major weye Washington weye mampeni weye na bedie chire we are here in you know penny 43 you know a day the chrew no di emwen munyam so ye day a chrew senkrofum wo di bia wo wiase no magi din wo wiase no senka wo hu kwan e bi fa so dru be bi omo wo no a ka obi dwane e dru abato a obi ope president obi ope we enie ma wo mo ye. Se ya ye tibi ye hunubi. Enyase mkituwa. Penia openti. Ukonyo mtufu ukuumua. Enye mae bi ye ansani wa mabeye star wa nyuntu umu. Enyase mkituwa. Na ko football umu nsusua. Enususu enyase mkituwa. Bebi umu ure ura. Sene beya. Odani nasi ukurani guwa hede. Aba. Iti se wuni miyesu na mkwantetre tenu suwa. Mipa ucheo. Frisuna ibefa kwa hiyanyano suwa. Sene beya. Iwi asie bredudo. Na brebe nyine ichi. Wenye bebiya mkuhumia. Nansa ako deji mwaka hon. Iwi asie mposu kwa midi usenya. Wisire nzi obibe mobi. Na uko bebiya. Infie pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
to a good Bible. May I send pan or canoe? Would you do when you knew a bebum sapper pe? There was so Jenny Free Bonimo, Isaiah T. Edionon Michemon song. O say, ma oboni enane ne kwan ya. Uti nyame asem na se otempra twen mu a ompa e ka kire nyame se ne woni mpra ompra no to nkwanta mo aye de wa pai ntokwa kuna wo mu ase ye fie pipe ano bebi a wo kuntokwa ka se fi na ekro de obi abe bi onye nti urade nje wo na o ma wadoma wo fa nkuntokwa bi o boni bi a wo ye no se ma oboni nane ni kwan ya no ni pohuhuo nane na dwene ya na won samre urade nchen na ni yembe shishi no ama no ani ye nyankopon no nchen na ni firia odi be firi no no edoso emfa ho boni dudu a waye se wo sakra wa dwen nyame di ni nyina be che praise the lord ni nyame yi wo fi kwantetrete no so no do wa be fa kwan hia hia no so praise the lord wo kan Isaiah T eduasan wo twi Isaiah 35 verse 8 Isaiah T eduasan Iche mu enwo twe no se na temponi kwan beda ho obefre no kwan kronkron de ne ho entie emfaso na eno eno de be ma won entiti kwampo emfmo kwan no the way of holiness it shall be a way called the way of holiness trini kwan and the trini ho asem ka ayira won sori pimo enzo se wo pehavin akwa mepa cho dwane na jo kran kwa wai
Bible si se kronkruye ni mwa, ubiye ni ho binya kwa enhuni nyankopon. Se webi ya utiye na udiye diye sofu ukani se uti iti antete ya soa waye boni. Iti boni untu minya ye diye da uye nipa adamasini. Uno mboni se nsiyo na andi srati se nkun. Na uti hona ubo trinko. Pastor, preach on. Preach on. Obe preach on, o preach on to hell. Ono na ekro. Oso ti o hufri boni nyina ho ansan wetumi akosra himamam na yeye. Bible say boni bi ntumi nko heaven. Ade biare ye di hu biare ni ho a ebetumi akọ heaven. Wo kan edi semti edionu baako. Ejichemu edionu nson, edionu baako no describe heaven pa ne ma wo di see heaven nyina. Ti wo wie no 26 and 27 wo se. Na ode amama nani monyam ne ani die beba mu na de hunu biara ani de oye chiwa de na odi atro enhyene mu kra ji won a watwere won di ahye gwama no enkwa nwoma no mu nipa no pio ho no mutinyam so osu ade na din dodo eba cho se unko adwuma bi mu a no ma hyehye eniema omu hi ansa ne afa wa nye wo de na won betiti se waye won ti besen kosa unko abrochira Aeroplane na wuko frono. Enye mebi owa wudi kwe nye ye. Nye wunkwa na adibesho wunga kase wumidi kwe nye we. Wuko heavy. Ena niya wano chichire ni heavy no kanchire wuse. Wudi tura wunye dey. Unko ho. Asine tura dey bere ni metuye jay die. Eh? Mikuwe juma mukura ni me di mfiese miteso. Ni nina yese mi nja, mi certificate na wubi dey. Na wede bere ni me didi. Adiyani ya mwono mwono mwono Enye unu unu unu sakra. Ibi abeye mre. Praise the Lord. Unu hume radia. Radia dumba usua. Nini nabeye kama kama kama kama. Ubidi diwa temu watu honsa. Usu uhyo unseye mwe duche ni pakurono die. A ubonu wani simbe tu. Yesi yesu nti me monadu unse guhon. Oh, we die nyamsumu we die dendodo. Ope die fo. Ubi bowa ubi tumia bonu bi. Ubi diwa tima nwe dini bi. Na mwenye na mwenye kwa heavy. Yesu sen duya suwa. Omu kuna wasi ejafa che. Omu ni mni omu ye. Yesu omu bono sotro. Omu upi ebi. Omu tinte suyo gono suwa. Tinte suyo ngu upi aso. Onu ne Judas inine suja foba bechino. Wasi mwenye shushwe huay. Omu si evife Yesu. No matitie gufo. Ni numu asem. Esi atomic bomb. Nke die nuntu minye. So minu miye nuntu. Wajanwe suwa mayen. Sesi ye sakra. Inina na mwechi. Mfa huni ya nipa beka, mfa huni ya nipa beye. Siyesiye ye Kristo fuwa mkwa dia, enyese Yesu. Praise the Lord. Kwa hiyan hiyan anono, enye fasu ko heaven. Nuwa mreno, enye loto mreno, inipa kakrebi ni nyankwa. Nuwa mreno, the whole world at that time, minim population, Bible anchre, nipa mwotripe ni nyan heaven koe. Sodom ni Gomora, kurumuo, Twin City, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekendi, Takoradi. Big city, two big cities. E nipa wumunye wumutribu didi, eye Lot, ni mamienu, ni yire mpu, uchwene nifene chiwa edeyi, mwenye nitreni dimu. Nyamia yibi pen, obesa yibiyo. Nkase ni padudu ufunu mongu. Uko hela, ubeti pay no by yourself. Yao no wana ubetie. Nti sambri ni mre osu ujwani na uji okra mkwa. Mi ninsi mhunechi. Nti inya mseme nitrine mkuna. Nipeke kanu omudi dada mhunechi. Mesho se wasakrefi boni bia hon. Yesu di ni muja na huhro uhwefi di entri nina hon. Enuntina ushie muja nugui. Utomu wa uhumbo nini na ambe huhro. Brebi wa hubu jama. Ochini Emmanuel mfimo. Diboyeni utomu wa upia onda sunye diboyeni bio. Ni humbo nini na ambe huhro. Tinuwa mreso. Edeni nipaka krebi nekoe. Ninyame mpese piikurana. Debi kakrebi nekoe. If you say du dronara. Na kwa hiyan hiyan no fasu yede. Etima omu. Mpe kwa ntetre tena utri unsemua umpranfu udunum na ubia unsada unko unadu wa moko. Dunumu ubi nkun, dunumu ubi nifan. Wini kusolo mopi, e kompiti, wenye duyasa.
na ugusu na ukọ na bie kura na osasa osofu obibi na so ye dey obibi fa dey wibi na sonson so ye dey e wibi na onne mo na ukọ heaven ube drew am ya he ibinu musu di na munche nom ne mro nom ne mro na onim geji kura be mu abro. It is ankle for no omum peso mo fa kwan hian hian no so if so mfi se restrictions or hododo untumi nye ni awpe u na mumpo na se one oba bi nam na nware ya kwa na so fo bi sa mi so na ni re bi nam na o ye onu ana omu fi fi se mododo hm uno oba na ma ni bi sa we are I so so ye mi aya kwa sa bi mfa wi ya kwa if so call heaven praise the lord if so call heaven ti ye ya hwe fo ti wo si ye hwe o chi se wo nam kwan bia do be ko hela ni a ka chiro ni aboko ko se be obi dwane no aju kran kwa praise the lord abofo no fi sra himo mu ko sodom ni gomora na o mo ka chire lord ni na busi an se fo se mun dwane na mun ye dai mun ye mo kran kwa te no ani adwuma nyame dia hye ye nsa this o person kan ipo ku a o mo ko heaven no ho a oso deni we chiri echiri wiase ni boni bia boni bia otimi wonu ho no asakra no aka no apo wa makwan ma Yesu Kristo abetra wa komo na odi ne chi john ti say johnson praise the lord eno ne de ko obi ho kase we jimi wo se we jimi ama Yesu praise the lord to ose mum prince ne okwan hia hia no mu e kase gate na se kwan a enipa wuramu na ibia ni nipa wuram wuram wiane ayedai ni atom gate no no iti saa ekwan a ede ko heaven no ekọ nkwamo no ekọ bebie nyankopon wo no ekọ bebie yesu wo no se wura saa kwan hia hia no mu pe umfa boni bia nko ho bio na wo nsan wachi nko hwehwe boni akira kwan bio ti bre bia na onam trene kwan so se uwu mo nkwamo uye urade dia praise the lord ubi so ho peso ne ne boni ode ne boni wura mu da bi you and your sins must separate say 1-2-1 fi boni ho a wura mu a enye ye ntisa uno nyankopon entume nante da nyankopon ye kronkron on peso odi ne ne hu boni bia ntisa boni wo ho a nyame betwe ne ho afiro ho fi say untumi mfa nani enhunu bone nti oso po bone nyina na wo time bone na wo chiri bone na wo sra dom ni tumi a odi betena ase a umfa nye bone praise the lord abosu huhu biare wo wa kuma munye me bia wo do che nyankopon aye bosmo no ututu sa ne mani nyina efri wo mo ti bone ho ni je ne akono die ni nyina wo mpe bia huhu bra no nyina wo fri mo am nan kwa hia no so na wo kosa so wa free pi so ka krebi na obegi wo mo enye se nyame mpese oji wo nemu ka krebi ne hu enkwa kwan edi nka dodo na bebi o mo ko ne enka nkwa kwan ho asem vi se edi kwa brukire ho asem nkwa na o mo ka ayare sa na oji enkwa na o mo ka ho asem nti kwan edi kwa heaven no o ma tena wo fie piti pepe o mu nyima de kro omo bom pae poma bayi fon so bayi kesi oti nipa mo ye bon ne de omuntutu ye no omo ti ho sa na omo wu no ma kodaji iti nyankopon pese e bre e ho ase ne sacrifice boni bia ho ne ti ni suo wo ye bon ne ho ye nya ojo akoma se sakra ya nante sa kwan ne so nipa kakra bi no omo kon do nya honhun mo kom ene su kom edi hwehwe treni abrabo bible so si nhira ne wa treni ho komye dey ti wo sankrofo no kwa na obemmo ameye na se nyame ehun ekomo new heaven ho komo new den one so ti ho sa na ti fifiri wa so den bon twini dia sa ti fifiri to wiya ano prana mo sa ko no akokonto kwa ko du tra ko yo nsa ye ni opinyina na still a odwin se se me kama ni gusu e bi nyame no adom da bi adom no ba ebe yi wo free body mo ned wa ko heaven praise the lord de do do ai wo wi ase ni pa do do na ra ka krebi ene hu ekwan a
ye train ye kwan kronkron ye kwan ye dini pa kwa mkwa. Ma honti ye kwan no kakrebi ne hon. Na du duo na ansi so ene she wo hon mia wo hon fa kwan hiyan hiyan no so. Abu uchi wo fru mo nyure wo wo mo no mo nemu sa kwa yusu ombe drugo. Omu ni mse omu dru wa. Amani ebi oma fo miti nompe omuribe fri ni nina. Praise the Lord. Nti ene the ball is in your court. E de asem na bo wenim. Obetumi apagye wani ahwe soro Calvary bebia Yesu Kristo wuye no na wasakra every boni bia ho na waka kire Yakobon se won hu mbo na boni bia waye no onfa nchew so wo kan no kra nyame so ye no kwafo obede be chew no ama wadom tumi ni aho de a kina wo hu boni bia wa onko ho na wo ko Yesu nchew bebia wo bia no me mompae fi wa kuma mo abom pae kachiri nyanko ponse na ope se uja wa brabo mano. Ya mimu wawo. Oma watomu. Boni ya wukano. Uja inye se wosan kutuwasu. Radi kron kron isha ube brise na enso di wase mamai. Wachire yukwa nte treten wachire yukwa hiya hiya. Na wakachire yense. Nipa kakrebi na enamu kwa hiya hiya nusu. Inye se wuna wumpesu ombe faso. Ni mumu. Omu boni nti, omu pesu omu jai. Radi mebompa ese, watu mbe doso ama yetie fo nyinara. Obi biara onamboni kwansu esi e jine mwe dende fi nekru wachini. Huwa fi boni kwansu wa Yesu Kristo demu. Mebompa ese, muja nwa epi wakavre no. Obi biara wa sakra na jinsa di boni nyinara. Radi fa hukro no huwa Yesu demu. Wa utumi nwa huwa di ngrasa afo nyinemu. Mpaibone chino. Man san ko boni mu biu omenya kono ne pe amatrene ne kronkron ya brabo kukuo mu bedwamu matumi atrans ya ma Yesu se basi wuo mu nkwamo matumi akase mase ametie etimo irade mi wusu ameye ne de irade da wase so eti o Yesu demona ye bom